0: Ko ia kāinga kua hola ono.
1: Kāinga ki tō whakawhitai ki te ariki, ko ina whaki mai te Māori te pongpongi uhunei. E whakataputapu atu ki tau a whio la velua. Mālo te ofalau Māori lei o tau a whio i te pongpongi. E whakakoe pui atu ki loa ngai kere taona.

ki konga i te moea ki aia ko tou kataki angi ki vai tupu i te aho aia ke tou Flavi Mauri mō fiafia whakatahe. E whanganunga nga tu lewa e te CCM e whakahoko anai te tua ono whaianga o te rendezvous de petits entrepreneurs i te moea ki aho tolunga furumatahi o Oktoperi i Uweni o kamataatu i te holafitu uhu ki te Fetapa. Ko te aho ngāwa ani a wahi atu ki te uwhanau o kamata mai te tauono ki te tauhong furumafitu e tuku atu te whainga marie ke whau mai hau ki mata ngāwe e ke mamana ki ai. Ko te ki wailuai aho aia e whiala tau takitaki tau ki ngāwe mō whau te ukoloa e ke whakatau. Mō whakahohoa te uwaenga paanga pēr mō te uwhahinga whakahaha tau ngāwe ki te kainga. Kua awahi atu ia te tohi ngoa pē ke tohi whakatahi mai mō hou ki te hina mō tuanga ane. E awahi atu te tohi ngoa mai te moni te ahonfuru o Akusto o kaku ia ki te whiriaono aho hiwa o Oktoperi. Pea ke whakalaka whakang tonu mai ki te pilo sese i mā i pokolua i mata utu o tohi tohi ngoa ki a Gabriela Pilioko pe ko hawea whakahau toko tō. Pea toi tufaki atu pea mo te ugida toko ni ngāwe. Mana tui whanau ko te ahotonu e whuaki anai te uwhakapale ki te uwhanau ne ngāwe lelei pea mo whakamalotoloto. E whanganungono atu e te ehasema whale sōria ako ngāwe o Kaltonia e whaiana e tana tau wholau ngāwe ki te tektuale o uwea moftuna mai te aho ufulumatahi o kaku ki te aho ufulumanima o Septeperi. E uraki olo anai te wholauani o sivi e te ufanau i te ufanau uftuna i te moni te aho ufulumatahi mo te aho ufulumalua o Septeperi i te wharmahaki uftuna. Pehau ki liliu mai anai te wholau o whaite usivi a te uwhanau o uvea mai te aho ufulumatolu o kako ki te aho ufulumanima o Septeperi i te wharmaha ki ani o tātou i uveni. E whai anai te whono whakamahino i te kainga o ftuna o hinga pea mo te erasema i te moni te aho ufulumatahi o Septeperi i te hola ono fiafi i te whale o te uwhanau ewa o alo. Pea hoki whai anai lewa te whono whakamahino ki te kainga o wea i te whale a te tamariki ewa a ni i ka whika i te whariewha aho ufulumatolu Septeperi i te hola ono a fiafi. Ki te uwhanau mai te tau hongfulumawalu ki te tau ufulumanima e fi alu o hu ako ngā ue pea mo te erasema e whera pē te kumia te udosie i te sitas o uwea nei pea mo te sitas o ftuna o whalawlawe ki tau te hina ngā ua nei ko Falkika Takala ki te kainga ia o uwea pea ki te kainga o ftuna e whera tau kumilongo kia Elisa Tuiseka. Ki te whakawhainga fua o te ngā ue pēr mō te whakalua lelei o te muri i o te mōta ngā ue e whakairui loatu e te kēsi li mōta ki a koutou mātoa mau whanau e ako a koutou whanau i whalani o whaiae ki tahisi e koutou kātaki o whakako mai ki te uservisi o te kēsi li mōta e te upepa whakamooni ki ako a koutou whanau i te tau ako ani luafe o fulmaano luafe o fulmafitu ia mua o te aho furumanima o Septeperi. Ko ia kilo whakawhai ngā ofie, o ngā oe ti mo le whanau no marie o le li o le mota ngā oe, e whakasa atu e le kēsi li mota ki a koutou, ke ko mātua e whai whanau ko i sekola a koutou whanau, i whalani whalaki ai ki taiti, ke koutou kataki o whakako mai ki le servisi o le kisi li mota, a pepa whakama oki koi sekola a koutou whanau i whetu a kole nei lua whakalutu puono, lua whakalutu fitu i mua o le aso konfutu pulimari nei o Septeperi. Whakapapa mwhakama lo atu i la koutou fia matalamai. Korena ka inga le kato atu o atatu wa longlongo kile nei a le usula koutou e whakamanatu atu i lona whakafalanila ailani yake. Ka kilo na soko atula, tau fatasi timo fatumalama.